ye na no no na se mo kan ni se small boys are young, small boys are young. We need bribi na wunya hunu bi so bo ase breda ni ti na meme die aba ne sa no awo nka ya se papa wo sa kura we wo nka ya se semi ni odada wo sa kura we aya se ebra me kire mu ade no

enti ene eye PSA Esther nyum to me gospel nyum to me ene eye na woda onyankopon e de afeba kwaka ni mfie ho de ye ka che ni se onyankopon wo nhira no wo ma ne kwatenten na ebre bia wo mpa nyum a e hye nkran e kenyan na e cheche yen re ebre bia wo mfa sa nyum ni bi emra ne eye minim sa menka sa osofo ba o da bi ma menka sa sofo mame Mavis amuakwata sofo mame Mavis amuakwata ene eye na wo da mommy happy birthday na osofo mame Mavis amuakwata ewo the parliament chapel enti apostle amuakwata ne yere ni chochiro mucho ene eye na wo da Into so for mommy Mavis amuakwata happy birthday mommy onyankopon won hira wakoma pa ene said ya wuti wani mu mani pa ei nyame hira papa pa